0: muso kana fana ni mu yaje ka fo muso minu yene kuma fo uye ai wande o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso bere no fe ubin nega sabara ni ne ka don usen na ka karamo ka so yalla nu bita u be don kilimin da au bo don wa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan

Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo wechana ngina. Ngulumulo kasambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulumukula chimpanga. Badadi. Eyo walunga nyinganye. Bakumune bakujungulula. Mulomo wechana ngina. Ngulumulo kasambala bala. Kabende ndaka bafike. Fakuna iko neko bari mena katembu bari mena katembu kayibaka bakanyi mungongela